0: breathing.
1: Nasiara atuimirin na nakabupate na ra pagnon bintang.
2: Ano na yes, sis kamugo?
3: Nesida episkan na kabupate gunon bintang na district Bime na kampung Perem.
0: Kato ba sila?